kan lang ai thak ta kha missionary tir chuak ta che ti la bil khle ko shan jai pol tere mani pathian fakna la jai pol terem kan ngai tha ho me kan ia tona chuan lunglai veng lai pastor bil jai pol te hlarem kan ngai thla vele anga si om kan sui to long ti la an ron remang longai thlang o

rin asoi tum tak ke ma ni ta na mang thei tu ra chiar te kan na tho na atan khenga min pui thei tu ra chiar thiam te ako ka ni le kha chiar thiam satya ringot nilovin thumal chiang taka sa thiama heng kan siat na hian thutluk na siam ko nga min puin thilti dan tu ruwa man te sa thiamin khutla nga tangkai takin kan nun pui the ni ziak le chiar thiam hian ram chunga le kha thiam tam lam te na akeng thina functional literature hi chuan le kha chiar thiam na te na sang zok le ruwa man na siam akeng telani siat na zau zok ti sang sang thuziak har zok siat thiam na bel le pai le akai noi te le thil khai khin te akeng telani hetiang zong zonga har sat na nei lo te chuan ni tin kan nuna har sat na te midang tan pui ngai lovin an ma ni in an ti fel the ani en tir nan dam doi bur le asripa thu in ziak chiar thiam henga hian dam doi ei thei hun chung te a in ziaka uluk taka en chian thin a tha khup mai dam doi thi to ei chu taksatan a poi thei awangin heng siat na hi functional literacy hian a king tel vikani dam do ei dan tu le in entir na bil chiar te po a huam thei vekang ni khata dam noi kan ei tur hun bi le ei tur za te chiar thiam a tha hle mai tin kan puisa pek dan tur bil te po siat ve zel a tha apani na chuan kan bank account chiar thiam hi apoimo em em a passbook a in ziak lo en fel ve thin te po hi thil poimo takani kan sum din mun kan siat thlap thlap chuan in ren chem dan te le kan sum man dan tur te po ol sam takin kan duang theyang bank ka kan sum nei te hi alo pun dan te le kan ta na a hlok dan te a sia thei don ani chia pek chung chang po hi chung tinin kan ti nge nge tur ani a tu na kan soi hian chia kan pek dan tur le azat tur te a hun te min sia tir thei chulo po chu pun poimo sang sang ram chunga thilti dan tur ziak atar a om china ziak le chiar thiam naran tan chuan a chiat thiam har sa ome hetiang notice le instruction te hi se thiam chunga kan chhel chuan ol ai takin kan zom thei nge yang chubaka email chhia le chan te hi tun lai khovela chuan thil tul tak ani to thu poimo tak tak in thon nan kan mangin chan nga zung zung te atula functional literacy chuan heng kong ate hian min pui ni tin khol te now fridge chang kang tak tak te oven te le adang te po mandan in ziak thlap ani china uluk taka zira man angai ve china ni khotla nga vote kan thlak phowa midang ina min silpa ka ma ni lo shiat ve te po ngai om china thu in tiam kam na chi sang sang sia thiam te le chan chin thar chiar ngot lova a thu ken chui zui thiam tang kai em em bokani UNESCO anti United Nations Educational Scientific and Cultural Organization chuan functional literacy hi mimal le khutlang than len nan apoimo ti asoi mimal in rin tok na asiyama sum le pai von le mu chua chung changa mi apuya sum dong ten an ma ni dor tu te an bum chin laka mi aveng theibok he functional literacy siat na nei lo te chu ziak le chia thiam lowa a soi theyang hetyang mi te hi functionally chuan ziak le chia thiam lawan chia the ani alphabet chu an se te me mei ma se tle ma thukhir khan deu le ziak sei deu te sia thiam har sa an tia tlem azia khir khan deu form han fill up tur te le inrim siam na le kha te an sha thiam lo chin reddit mitam tak network manga an ti ti na china chuan hetianga functional illiterate te hian an practice talk lo an tia chuwangin thuina aken te an sha thiam talk lova thumal le sentence khir khan deu te an sha lo ta thin ani mizoram bi ka chuan le khachia le ziak thiam literacy rate kan sang le mai ma se he functional literacy kan ti tak
thil siat thiam thuk na le man tang kai thiam na konga hian ma son kan lama mo hle ane.

tun chu ma kalung dum huna kan langa ithlak ma sak ber kha khi wana khian ti hla zore ma khyang te sak ania kha la kha ama phwa ani bokani adot le tan chuan vanal sai lovan ilama atang lalpa ti hla asak kha kan ngai kha anga vanal sai lo chu shan pa soi fak ngai lawin kan sheveka ma na changa tun thlenga zai thiam lar mm lar zai thiam chuai theilo ania kan sheveka nga ilama atang lalpa ti po hi ama phua ania athla thu hi a tha in a mitin ta na in ngai bel thei tur la thu tha ani a chuwang chuanin ti tak zetin angai thla tu te ka chuanin lo ngai thla anga na kin lama Facebook live la en le tur tele radio le YouTube channel lama life a mi lo ngai thla tu te po in angai thla lia mai lawa ala tu hi ni dang aya uluka lo ngai thla turin kan than sak cheu ani bokani lo ngai thang u hi lama atang lal pa ti hla wala sai lawa sak

vuina nun nei lo ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha pen si bi lal thang liani ani tuna chuan zoram chani zai kan ngai thla anga hla ron sak tur hi angel ten an om pui ti ania he hla hi reverenal hun liana roi te ina ale lin ania angels in the room ti hla sap la atanga ale alina ni amoi takin aron let lingatin zoram chani hianin kumsang ni le pasaria ati chwa audio album kalau ho tia khan hela hi atel bok ani angel tenan ompui ti la zoram chani sak ilongai thang u

kan ngai thak ta kha angel ten an om pui ti hla zoram chani sak ani tun da chuan bachelorin sang zai kan ngai kha anga alron sak tur hi min mangai siya ti hla silal zar moya phua kha ani ya ni hian thiam tak main aron sa a hi po hi la la ri pol tak ni in ka sia a bachelorin sang hi ano pan lai atanga thanti ve khang langila I can I do an open atam chuang lowa amai ro chu no pang zai thiam ani hun lai atang to a zai thiam kati

kan ngai thak ta kha min mangai sia ti labet sila rin sangi sak ani tuna chuan joseph zai ming thangana min lo ka yangem ti hla asak kan ngai tha anga he hla hi ama phua ania ala thu hi arila tuna phi chu mi lo ka yangem ti a zo an hi ama nge hin a chan na a mu nge to in a mu nge to anga alo kain akianga pathian nen angel te nen lim takin anleng za to don sia chu wang chuan bu ji sef zai ming thanga sha ring na ni pa formin le he la hi in ta min ngai thadu te zong zong ta na thang chungin kan ngai thadon nia min lo kai ngem ti la ji sef zai ming thanga sak elo ngai thang u

kan ngai thak ta kha min lo ka yengem ti hla joseph zai ming thanga sak ani a tuna chuan joy zai rem moya zai kan ngai kha anga cross ka thuam fam kim ti hla ron sadona kan shiat angin tuna kan ngai thak zo tak pu joseph fa nen kan unau ani atin ani hian mo min liam san ve ve to a e oil harani anhan boral ta ve ve mai hi chu an nun na toya an ui omin zai mi te kho vel a phe chuan in ang zong phe chuan an ui om le zwalin ka sia a he pujai joy zai de moya la ron sak tur hi cross ka thuam fam kim ti ania elongai thlang u

Thuam fam kim ti hla kan ngai thlak tak ron satu kha joy zairem moi ani ton tum ka lungdum huna kan langai thla nun ber tur chu chu ngei chu ka tan van ani eti la la du saki sakha ani lo ngai thlang u

0: Hei, Akashvani Aizoa, leni tuona tuan. Klirvel nuhunnilo mangangu.
1: Hei, Akashvani Aizoa, leni. Klirvel nuhunnilo mangangu. Hun mangtu si larindiki. Vuin hi July ni sari tole ni ani a. Tukinagan program ngay tlatu te zong zong ni tarar tibaylevek ule. Vuin hi ni za sumriad le pariad na. Ani a, kuminsungin ni za sumsari le pasari mantur, kanlane ani. Tukin kaan darli le minitsum tum le pasari ni at suwa ka, lay adaruk le minitsuma ni at lale ang. Vuin July ni sari hi World Chocolate Day, ani a, kovel puma chocolate lut siya te, kan taksa le rilrut hinga, at chat na te inzirtir na niya manchin ani a. Tin vuin vek hi International Peace and Love Day ani a kovel puma mishing tele ramshang shang te inkara in rem na in mangay na le in unaw na apoy mo siya le choy sa na chul siya lantira in zirtir na niya manchin ani bok. Tukina tirvel na ngay tlatute zong zong vay na in titur te tuang taka in ti a ni chatak in law manchil te nan dusak na ganlanat sa u. Kutsin ilaw tir masayla. Tukin hiyan ay zola, tuan kwa at chalova roa asur meka, State Med Center siya nga kusin tirlog na gandun danin. Voin tole ni hiyan ay zol mamit ko lasib sampay, ser tip lung leilong tlayle siya ha district munchang siya nga roa asurin ani a, district dang zonga munchen kata roa asurin ani bok. Nagtug nilay ni hiyan mamit ko lasib sampay, ser tip lung le siya ha kozole na til district munchang siya tele, district dang zonga munchen kata te roa asurin ani. Nimin tochen ni kan aizola lum liberin Celsius degree som nile pasarile. Avo liberin Celsius degree som nile pa ni niya tsinsya ani a. Bauruang non lam, humidity to san liberin za asom kwa le parukle. Aniam liberin za asom ruk ani a. Roa tui ta za tsu millimeter som patum point paruk ani. Tukin hiyan aizol police station lokapa. Tang mipa pakat NDNP case wanga tanga oma Bongkon police station lokapa tang mipa pasarile mechia pakat an oma police remain gelatin case tang mipa pakat omin zrui boina siam wanga tang pali lirtheiruk wanga tang pakat le au kuthak wanga tang mipa pakat baka in boom case wanga tang mechia pakat an oma Vivagon police station lokapa le Kulikon police station lokapa te tukin hiyan tangan omlawani. Civil Hospital Aizola ni Mintlay dar tumachang at tukin hiyang hiyan emergency case sumkwale panga an oma mi panga admit ni in ward lama miti pakat an niya. RTA pasarile rutliak pakat omin uise pathum an omboka damdoin pantutehi pumna luakle kosik an nitlang puyani. Sinod Hospital durtlanga ni Zan Khan emergency case somtumle parukan oma mi som pathum admit ni in mithian omlova damdo in pantu tehi pumna le khosik an nitlang puya khumruak an nelova voina hian doctor lerwat kimile doctor vanal dinite an latsol donani.

Mizoram tan ti la kan ngai thlak ta ron se tu khasi zo sang zo la ani tun tuma ram ngai la kan ngai thlan nun ber tur chu zo ram nuam ti la jela ram ro ati sak ani ilo ngai thlang o

remember what say do na pu je zo mwan sang assistant director le pu journal than moya inspector for civil supplies and consumer affairs mi ten hudan ron mangang mobile number 9612588677 a hemi hun chung hian sms ma whatsapp ma inbiak po thei ani ang zair moi hun kan manganga ton tuma hian zo sang ya ni le hlal thaki mate zai kan ngai thadona ama sibiratan zo sang lia ni zai kan ngai tha anga alaron sak tur hi min nem la ti ani lo ngai thang

lui don lo ti hla kan ngai thak tak ron satu kha zo sang lia ni ani tana chuan h lal thaki ma zai kan ngai thave le anga ve don lom ni ti hla ron sang.

min hnem la ti hla kan ngai thlak tak ron se tu ka zo sang lia ni ani chuti zong chu tun tum zai rimoi khuna zo sang lia ni le hlal thaki mi te lal hlal thaki ma te zai kan ngai thlak ho the chu lo ni ta akashwani aizola tanga puan chu ani tuna chuan ram fa te zai lo ngai thlang u

Sai tual pastor bia zai pol te tharem kan ngai thak tak khaboi na khovel ti ani ole tu na chuan zotlang bia zai pol ten lungai ni le lom lai ni a hian ti hlan rem

lung lei zo tlang baptist pastor bia zai pol te harem kan ngai thak tak kha lung ngai ni le lom lai ni a hian ti hla ani ole tuna chuan tun chum zai pol harem huna kan ngai thak thun hun beratan kadu tu dang ma an om lo ti hla blessed koiterem ilo ngai thang u

0: ORS le zingki naupang ko chalo te andam le vat thei nan le taksa chak nan lo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo anei vele ORS le tuiri lamchi tam thei ang ber pek ngal vat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lo na dehydration athen thei dehydration inei lo nan ORS le zing e vat ton nia ORS le zingki subcenter naibira athlonin alakthia nopang kochalo chu nisom pali chung zing pek turania kochalo are hnu po in nisom pali chung zing pek nge nge turani nopang kochalo tana ORS le zing pek hi treatment him ania kochalo atidam chakani nopang note hnute nilai kochalo te chu ei tur hnute pek chul lo tur andam lo lai le tam hnu po in chataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ne mo nau cho asai do ne mo nau ek ati fai ne mo sa bona fai ta ka ku sil sel tur ni ko thala wa wa nga taksa in tu yet lak chhun lo nan ORS le zing te bak chi nang che ko thala la ka ilo fi hlem the nan fai ne le thia min na ngai pui mo la i fa te kharuk an kin kheng in nu hu te chau pe la tui thiang him chau in tia thin pa ka vaccine hun ta ka lak te chi nang che
1: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khuwa ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rintlak mangte hian inven himna nei vero le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei beratlo la hei himna scheme te hi lo zom ve ta che ve himna voina naktu ka tan chung ko himna
2: mising chu a phi sponsor ka nia borua khip suak tur duar ni ma se mi chen kha chu an bidi le mezil khu an hip chu tir thung ni mezil zu thang ho hi atlang puin kum khata mei khu an hip lu za chu donina cancer nana thlen tu tar atam hle ni hei hi nan na khir khan tak pe thei tu che ni inale the ni velo ban san ro ram pui ta ministry of health and family welfare government of india bol se ni
3: One Ration Card ONORC hi na tho na emo a zon na le zirna avanga mani khwa le venga omloten an ration card transfer zel ngai lawa an omlai lok na retailer ten hen na changa an ration bu fai an lak ve thei na turata na duana ni ration bu fai le akai noi te gas le lpg buk diklo chung changa te le petrol le diesel chung changa te har sat na kan neya kan har sat na kan thlen du chuan toll free number 1967 le mobile number 7628829125 te thlen thei reng ani
4: hei hi akashvani aizoroni dan le rai kanun ki baat

0: ek noya information dil ni chu midang third party khoi tel thei thil ani chuan SBI o in information pek thei ani le ni lo angai to phot anga pek thei ni a sha chuan dil na adon atang ani nga chungin third party kha ama khoi tel information pek rem ti le rem ti lo ni som chunga shil turin a sha ti rang chumi nuwa third party rem ti na emo rem ti lo emo rem ti lo na emo kha ngai to telin ni som le chungin dil tu ne na chan na spy wina peturani a ama ero chu chum don na thuru danin a hum him sakte ani ngot lo chuan mi puita na that jok na tur public interest in third party ta na thil poi om thei te abuk ri jok chuan pek chwa tur ani a SBI authorial copy chu third party po pek ve vek tur ani a appeal the ani ti sha tir bok tur ani SBI win hun bituk chunga til sha do chan na apek lo chuan information pe du lo angai ani a dil tu in aman om lo in atil sha du te chu ala thei ani human rights bot sha ta bot sia sorry human rights bot sia apu na ani chuan ni somli panga chungin state information commission remti na lama sa in chan nai pek tur ani a tin a ru apu na ang chi te ani chuan ni somthum chunga chan nai pek tur ani ni Mizoram sarkar noya din intelligence le security organization right to information act 2005 yan huam tel ve lo te a oma chungte chu state cid special branch tele district special branch ang chi te narcotics cell ang chi te ram chung ven himna lam security police security lam ani emo airport security airport ven himna lam ani emo dankeng ko na lama nathokte ahwam lo ani mishing nun na ti der thong the ang chi information ti hi pek chwa phal ani lo boka tin thil ti swal tu te chhuina konga ti boy thei tu turang chi information ti hi pek chwa phal ani lo boka tin ram ro rel na parliament le state legislature za om na le ni na ti bor bang thei turang chi information ti hi pek chwa phal ani lo bok ani
1: tuna kan ngai thak tak pinansi jodin pari aizol law college thusai kha mizo te ta na right to information act sangni panga bi chena chulna ti ani

0: chunga chung ho chu kan shet angai rat lan na zong kha rat lan ho zong zong kha refugee ni din kan han soi zo chen nang in chung ang chuan a huam ve thei lo an om ani chung ho chu eng ho nge kan han tianga a bik takin iwen noya ven him na le chom dol na lo dong to ang chi kha hang kho kha huam lo wa tin a pani na chuan an ram tlan lu na chunga ven him na le chom dol na chataka lo dong sa to ten ni chuan a huam lo wanga tin in do na ti chuak tu emo twal that emo thil ti swal ching te criminals kan tiang kha refugee status hian a huam ve thei lo ani chu om zia a chuan miswal ang kha chu huam an huam tir lo tin ani chu tin india ram dan chen khat tun thleng ram dang mi alo eng eng kol nan bi ka kan man dan sang sang he oma chung te chu kum sang kha zakwa som hnia passport entry into India act ti te sang kha zakwa som thum pakwa kuma registration of foreign act ti te sang kha zakwa som li par foreigners act sang kha zakwa som li par red foreigners order sang kha zakwa som nga panga the Indian citizenship act ti le sang kha zakwa som rupasari passport act te ani a tin atlang kumna na kan sha reng tur chu India rama ram hian ma lai tang to in ram chunga hian mi nun him na zong a tlan lut te halo chom dol fo to thina tin refugee hi a en kol lo ani lawa arem chan dan dan in ad hoc basis in a en colony ti te ka lo dong song thina ni ti te ka shita ila tu na ko he kan ram kan che vela te tangin kan zo na thak u nau te heron tlan chia a sa him na zong in hetia tu na kan sarkar kal mek zel te sarkar tharina lo en kol le dan te zong zong hi he hi ti dan chin than dan vek ani ti a kha zo ka kha kan shat ngai tha tu ten kan shat a tha ome tin UNHCR hian refugee te ham that na dan pathum a kalpui mek te chu nakina andram kha lo ral muang ta ani chuan mani ramare le tir le repatriation kan ti a chu ang te chu a kalpuia tin ral tan na hmuna om nge an lo du ta zok ani chuan local integrations kan ti a chu a te po chuan an om theanga tin chutiang lo le a chuan an ral engya nyang ramdanga khosale dura an du za jok ani chuan an tlan chhan na ram ni lo chumi aya ramdang le jok ram an tlan chhan na ram atanga hun danga an khosale du ani chuan tu po chun wai puinga resettlement kan tia chunga te po chuan in tiang sang sanga hianin UNHCR hian ma ala ani ti kha shita ila mi tu ma mani du thanna wang reng refugee kan om ngai lo awang reng hian heti lam hoi inzir tir na tam zok le shat na zau zok khuvel mi pui te hian kan ma mo tak zet zet ani an ni na le din hun shi reng chunga tong kam pan te le thu ziak te po kan chin thar apoi mo ome apoi mo per chu nang le ke ang thawa nun na lhu tak nei an ni ti kha shata ila a tho ome kalo me
1: tulak ngai thak tak advocate pizo par ni ni khiang te thu sei kha refugee le india ramdan ti ani chuti jong chu tun chum dan le khrai kanun ki bat huna kan ngai thak thi chu anita akashvani aizor changapun ani

kan ngay thak tak ha enzim lo ti hla oli as sakani ole tu na chuan katwardam thei lo ti hla kan ngai thave thunga zonan siamin aran sa ang

zonun siami zai kan ngai thak tak hakaring theilo che te tha ani ole tuna chuan ro zam lian alian na in man lai an sang tur ti la sakilo ngai thang u.

chun le zua ti hlakan ngai thak tak kha rozam le ne lian na sakani ole chuti zong chu tun chum leng zem hla ngai thak huna olias zonun siami le rozam lian na lian na te zai kan ngai thak the ani le ta akashvani aizol changa puan chu ani hei akashvani aizol ani dar khale mi nga ani a tuna chuan chanchin thar sap changa puan dili changa lak chho ni longai thang u

David lal zom di kali apol ti zai kan ngay thak tak haram chuan la ti ani. Tuna chuan ni lai zai ti la kan ngay tha anga zauram pari li apol ten anan saang.

David le zum di kali apol ten thanglung he mi zai ti hla an sa kan ngai tha tuna chuan.

kan ngai thak tak ha ich vanal hanan lua lo ld mel cha ti la sakani ole tun chum chadun huna kan ngai thak thun thun beratan ka phu lo che ti la kan ngai tha nga vanal mangai sakan ngai thama sa anga ti chuan he la vek le lom zo le khyang te sakan ngai thak chun zum do nani tu nei lo ngai thang o

0: Ani le rot na oma ka chut na tur cher ngai tu ma sap chu tha kan tla ngem
1: Bu chairman, i chut na vanga chairman ini lawa. Rorel ka shoy tu ni vanga chairman ini. Chairmanship hi chut na vanga i kawa ngani lo. Stu le mo her so pa emo po chu la. Chairman ini thau thau.
0: Ati boxi.
2: Katia sa prong te lo khan soy te se kapu.
1: Ah, bu chairman. Chutia opposition VC ten. Minti tat suan le. VCP ini na anga rorel ka shoy tu turin hi vangin. I chut na tur kha chair ani le ni lo wanga chairman ni lowa rorel ka shoi tu ni anga chairman ni
2: kapu VCP ni na nga te tia a ang cho VCP ni chon VCP ni lowa VCP ang cho ni a ti na che ni VCP ang ni lo VCP ni sa ren VCP ni na in emo ini wangin emo rorel ka shoi tu ni zo ti to ro se
1: a pu chairman VCP ang ka ti shan khel lo che khatiang te su in she thiam ve mai tura ka nga ya
0: nga tha e ole tran hun lo ne do ni la
3: lok puto tran na hun hi ane ane chim ni ngai tran mai la in ei dai ten chu tiang kan man zel don chuan ke pon i tran ma in tui in na ka va nei lok do ne mo ni le upalue pon zon ram thiam nei lok to po adu ve mai thei sin
4: kan vice member pu chhora sui kha adikani pu situl men nei hi kan nga lutu he chong kam hi kan mang diklo na sata he mai kan zirla na pangte pon exam thinga nei antum zo avik to hi a cheni nan pe bok nei ya pek bok ka shi khyam te nuai lo ve ke ni chu kan exam mai chin kha ni a kan ne kher ngai lo sin mule
5: kapu he ke ni wai me pon kum pon thu puya ram le nam hum hal ti pomeng mo za tan lo nei to o kan lo pang to a kan trong kan dik theng hian ram le nam hum hal kan ti hian awom ahom ve kan ni kan trong hi thi se kan nam hi ara la ni mei do na kan trong kan man dik lo awang hian kan tu le fa zim lai te nge nge po ma ni trong subject nge nge ya po an fe lut ku to me ni hi
0: ole ni e trong kam hi ulu ko ngai kho pa adik che lo kan man than to hi chu i tha thiam zel me ngo tha kan ti
2: ti lo ka pu mi sao trong dik kan nei lai a dik lo kan man lui zela kan in she thiam zel chon thang lo thar le zel tur ta hian min la ron ko kho bang kan trong kam man dik lo siam tha a dik zo ko mu tua tran kan tum tur ni zo
1: pu chairman kan va chan har ta ve he ti te chuan kan tlai lu tuk ange chan nge ro chairmanship authority in
3: kha sap trong ti le kher to ni a pu do khu khap jok te
0: ole ta na ngo Bible chang po chiar lo mai la tu na
2: Bible chang chiar chi ni ngai lo Bible kan chiar hian pathian thu kan chiar thuin a chang a nam para kha kan chiar ngai lo kan chiar ber chu pathian thu ani pathian chu thiam lim i lo chiar rang u ti thuin tur ni e
0: ani mo ani le trong trai da nei o trong trai turin a ngai lo mai te se tran to pang vice secretary kan so mang agenda se lo ngai thang
3: mi zo tong kal phunga i lo so mang ti lo tur i lo u ti chuan u ti a i kha rangai i lo so mang u ti tur ani
6: agenda sti kher po kha ngai lo agenda ni mai agenda
0: ole ka do nyin tong tam tat a da e da se lo boi su secretary som to lo jok meang kan rei zel ni e mi zo tong ke ma ni tung ngei mai hi dik tak a mang turin mi maltin kan in en chiang angaya chumi ta na chon tran kan lak tlang angaya ni dik ta ka mang po tum thu la thang
3: pu chairman lok zo trong man dik tul zia isoya isoi tam man lo ne soi dik lo winga he mai mi maltin ti lowa mi tin ti hian mi mal kha asoi hal vek mi tin ti mai turani tin mi zo trong kal phunga atana om thelo atan ti atok na na po om lo nan ti mai tu
2: kapu chu lo po thalu tuk chu a thangai lo mi zo pa phe chuan thil thalam soi na lu tuk hian mang thadu mi lo ania lu tuk chu u chuak ti ne nain ang thuaka mi so lu tuk thin chalu tuk ti a te mang se a ti kang mo ya chu fel tuk kan ti chuan a fel ma ma a ngai om zok ti lama kok dai nia tin mo chu mi fel takani ti mai turani kalom lu tuke te kan te tamai mai a kalom tak zete kalom le mai ti sok turani
0: ole

0: lo ti hi image ep pon kan chi chang le a ni e kan vice member upakila so yang khan thi na hi ain khap mut the si lo wa tuna hian kan chhalai te nun aswa tu ri lo zule drugs abikin number 4 lu ring mai dong na hi na sale zuala kan thu achul tak zitani
1: bu chairman he kan number 4 hi kan boi puya kan do ngai tak zitani kan khoin zanu fa po in minkan ta big lo ti hi haider hun ta lo ngai toila kumin sai somni panga january atanga me tha chung ringo ta exercise ho drugs man zat bel khom chu zalen chen chin bui na tar lan danin cheng noi sing ni sang sari chuang thling to arab kha ka sin man lo hi he ai tamani ang ni kuma kan khuwa thalai chin de kha zep na ke mo drugs addict le zu kai hnoya nun na chan deu vek an ni kan musit kan tilo an tang kan om lo wa tan pui kan ngai to sak lo wa ina tang teng kan hno chuak le ringot zela tura timek te chan chuo dan tur le ala ti velo te ven him dan tur hi zaina he kan joy meeting a hian irel chuok ngai ang u
2: pu chairman chu ti i han sei chuo ta wa chuan tuna a kumin march ni som thum pakata mizorama than mol ma saber veng hui than mol an khar ta report a lan dan chuan veng hui than mol a mithi phum zong zong sang khat zaruk le pakhat zinga somruk pathum percent chu mipa an niya somthum pasari percent me chi an ni thung heta chang remote po hian mipa kan thi na satjia alang chiang le kan kho a po kan ni ve che tho hi chu wang chuan kan kho a mipa kan thi zoi zoi chan ber muhlum kan ti me kan tam na chan te pum tha lo le thin tha lo awa nga thi kan tam na chan ber rui lo hi ti tak zeta kan da wangai ni
3: in lo va bing va hlum ve le chung ka chu kan thret ve ho si lo isai zel te ngu lai de to ma se in lama a tor tu rangam chu turin hon jan me ngo doctor sonia dam doi lam thiam kan naya han sei vete se
4: ole chairman kan soi du chu mulum kan ti mai hi lung phu chol heart failure emo cardiac arrest emo kan ti hi nia zu in na sa zinga lung phu chol om na chan chu zu hian thisen pam tu ber lung hin na sa takin na ti chawa lunga ti vunga a tho tur angin thisen na pam tha thei talowa chu chuan lungphu chol ta thina mi nan thi pui pha reng ani kan hri thiam thei dan tur chuan kan lung hi electric current angin ngai taila kan thisen zam hi eng pe suak thei tur a wire shui in zam ang hi ni berang chu chu zu hian kan thisen zam current kal na wire kha ati chat ta pheu phewa a to pa chuan kan thim ta thrin ani hi tin zu in shim shim hian kan blood pressure hi ati sa nge nge ya a in na sa phe chuan stroke a thlena thi na thlen fo renga tin zu in ei chet na sat em em mai chu kan thin hi ni chu na thok rim em em mai chu zu mangin kan chia che ta thrina a na tho ati ha zu thrina ati chaw nok thrin fatty liver thin thau bo kan ti te thin lien te mid liam te siama a hnuwa hepatitis te thin ro te thlena thin cancer te thleng thlen thei bok ani zu hi in lo top a thaber chu wangin in sei to angkhan khutlangin an mani shuai tura du takan thlan chuwa keini ho hian ati to te simtir dan ngai tu a ala ti ve lo te ven him na kan tho hi a tru tak zet zet ani
5: ole pu chairman kan soi du chu mulhum kan ti mai hi lung phu chol heart failure emo cardiac arrest emo kan ti hi nia zu in na sa zinga lung phu chol om na chan chu zu hian thisen pam tu ber lung hi na sa takina ti chawa lunga ti vunga a tho tur angin thisen pam tha thei talowa chu chuan lung phu ti chol ta thina mi nan thi pui pha reng ani tin zu in shim shim hian kan blood pressure hi ati sa nge nge ya a in na sa phe chuan stroke a thlena thina thlen fo renga tin zu in ei chet na sat em em mai chu kan thin hi ni chu na thok rim em em mai chu zu mangin kan chi a cheta thina a na tho ti ha le zuar thina ati chaw hnap thin fatty liver thin thau bo kan ti te thin lien te mit liam te a siama a hnuwa hepatitis te thin ro te thlena thin cancer thleng a thlen thei bok ani zu hi in lo top a tha ber chu wangin in soi to ang khan khutlangin an ma ni shuai tura du ta kan thlan chuwa ke ni ho hian ati to te sim tir dan kan ngei tua lati ve lo te ve him na kan tho hi tul tak zet zet ani
6: doctor sania chu itu soi ngai thak tak om chu la ni

0: Ani le lok exercise lam chuan a chin chi a chaw chuam nian na roi lom man tura sarkar in a roi an ni lom ni
1: pu chairman pu kila zo na kha kalom hle mai exercise narcotics department hnuaya na thok te hi an ha hle in kalora shiat ve a zelen chan chin bu bok ju ni som hni panga sang hi som hni panga chhua ka alan dan chuan kum in thanga chhung january a changa me tha thenga excise and narcotics department in rihlo chi shang shang an man lu zong bel khom chu cheng nuai sing hni sang seri za kwa som kwa pakwa thing to ani tharuk chhung ring mutin rihlo wangin mi som thum pathum an thi to a kum in january a changa ju ni som pasari theng khan mi pa som hni paria le me chia panga an ni an man lo engzat tak ron lu tang mu hem thil kan chhalai ti swat tu hi tun ai na sa a kan do wangai tak zit ani pu chairman remedy swan hi ti hian ro na kan siam ti ang tu na kan khwa a zu le drugs mol ve me ti zinga hian ban san du sim du tak tak ho hi ko kho mila ai zo lama hom chhadeu diwa ida mai ti ang u khor san zo hnu an run ho ma a an ma ni en ko zuin hmun follow up na tur ang po ngai tua pui mai tha ka ti thiam thil an zir na tur hmun po ngai twa sak in huamila chumi atana sumle pai mamo tur po kanwai me mhep le vc ti hian mala in khutlanga ve bu ti po khon maila ti karon lote
2: ole ropna aron lota thop kan mem
3: ome
2: thop tu kan ma ani le soi bel du nei kan mem khatilo zong de mo ngai dan dang de nei emo kan mem mo om lo la ka ti he mai cho za na rai to sia kanam lo la ho mala
0: chairman nu pui ta lo wa nga khotla nu khoi thil chu ti rel zo zo the ni lo wa
2: hun go hon lai sai tur ding hek lo chu male ole he ti hian thu kan zel mu mang kan khotla ga thalai thi an tam zel wang hian vc vml mhp io zones meeting chu an he ti hian a rel ngun tak le beng sika ngai to a soi ho ani hnuwa zan rai tak de wangin zones meeting le khuna rel that ni se kan tia member te pon zones meeting ma hian kan kho chunga rui lo ngai omzat le zungal vei omzat aru theng bera lo chierin lo spy ni se ti meng wo thame em
0: ha ho si ve
3: dik tia po chairman ha ti ngot han tin mai chu
2: in vcp han tin hun na ti ne mai ni chairman kan ni na angin o chairman kan ni na in heti hian thu kan pachat mai ang ani lo jong kan in hnia le lue lue don chulka le thole ni jana kan thu khom leng hemi chung jak thoi kan ngei to non le tur ani tha ti lo ma ula vcp thu thuk na ania he hi committee member ten vcp thu oi hi oi lo oi mi lo ani bur ni chu ole minute po kha thurel thuk lo om lo wangin zia kher po angai lem lo wang chher kher po a meeting le kan chher to medon yo atlai zel don ne la patrong tai la po soi ro lo mengo agenda pakhat na po kan re zo si lo wa ti khan ibang mol top mengo

Kan ngay thak tak halim chan huna mami beidon na ti thupui manga. Joshua Jama party ti lem chan ni in script bot sai tu zir sang kima. An leader kha si la ram chana ani. Hei hi akal shivani ay zol ani. Tun at suan zai pol harim kan ngay tha nga. Tun chum huna hiyan. West Piling Pastor Bia Zai Pol, Sarun Kaushan Zai Pol, Le Bungkon Pastor Bia Zai Pol, ti harim kan ngay tha doon ani. Kan ngay thang masak pirutan, isu isu nang matawin, di kan ngay thang nga, West Piling Pastor Bia Zai Pol, ten, anrundemang.

kan ngai thak ta kha bia der mai mo ti hlani ya lal mo no ma kol ni sakani lal ngeng pui to chong lo zai vele anga anang e ye ti hlaron sa ang

Ngayang puila sa kan ngay thak ta kha anang ye ti ani kan ngay thak le tur hi kan tiam to si ti hlania ke wal thing le na ron sa ang

kan tiyam to si ti laron sa tuka ke vanal kheng liana ani lelmo anu makol ni alo sai dona ton mangmol ti laron sa ang

kan te di lai ti la kan ngai mi kha lal in pui chin za sak mi ase a cho ka kham tu boy ti la bi la ro zon sak mi ngai veri na.

tui kan ngai mi kha ai chi dal rin zwa le alpha le omega ti la sak mi ase lel in pui chin za e kan te di lai ti la sak mi ngai ri na ase

kan lang ikhlak ta kha kanun nar kai tu ti lani ya si luris ta kani Eliza leri no masai kan ngai kha anga ita kani ti larun sa ang he la po tu hi Reverend Delbiak niya ani

kan lang itlak ta ka ita ka ni ti hlaniya ilaizal erin umasaka ni ladang kan ngai thak le ma in kei mani lam program poi mo tak mai pon tor kan nei hi ilongai thang u akashwani aizol chuan zan in dar sari le minit nga le daria tin kara hian ration card le lpg chungcha nga sia tur poi mo chungcha nga live discussion interaction program apwat sei dona puje zo man sanga assistant director le pujon lthan moya inspector food civil supplies and consumer affairs samiten hun anrun mangang mobile number 9612588677 a hian hemi hun chung hian sms mo whatsapp in biak po thei ani ang tona chuan fakna sa

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le
1: Zozil cigarette hian inunan ti chia meizu khian thisen omna bang atipana thil hlo om tak tak apelu thi chu chuon heart attack a thlen thei heng thau chia fian te khat hi meizu thin tu kum som thum pa ni mi lek lunga thisen petu ber atanga mu chu ani zozil cigarette hian inunan ti chia voilo hian thina then voina bansan ro mipui long nana ti chuak tu chu ministry of health and family welfare government of india
2: nu in nau cho asiam do ni mo nau cho asai do ni mo nau ek ati fa yi ni mo sa bona fai ta ka kut sil sel tur ni ko thalawa wanga taksa in tui tla chhan lo nan awareness le zing pe pa thin ang che ko thalawa laka ilo film the nan finally kya min na ngai pui mo la ifa te tharu an kin thengin nu hu te chau pe la tui thiang him chau in te thin pa ka vaccine hun ta ka lak ti thin ang che
3: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khuwa ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rintlak mangte hian invenimna neivero le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu meiba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei beratlola he him the scheme to he lo som ve ta che venim na voina natu ka tan chung ko him na
4: he hi akashvani aizol ani daruk le chan ve ania chan sin tharmi zo tonga puani lo ngai thang u

0: han tiang he lelam gol atanga lelam thenga mania tan pui bol tan pui awa pet gol deu top angkha solo gol ang te pokha ani hi chwana neina sa te pokhan an ti thina a heta ke nina TV lama kan lo mu te ti lo hi chu kan tan mu ngai na te om lo wangin an soi kha chu kan lo ring mai tura ngai ila tuna hianin upa ber ve thum kan lo soyenga kumsang ni le som pariat khan SML hadari hi kumsom li le panga ni in alo record khalo nei ve zuk to maya amaro chu tuna hianin kumsom li le pa pakhat le somli le patni kumsang ha jakwa sum kwale pali khan Roger Mila hi somli le patni ni ni in gol khung upaber alo ni ve to a ti chuanin kumsang ni le patni khan South Korea atangin hakan sukur hi kumsang ni le patni khanin ani hi chu gol thun rang ber alo ni ve thunga second som pakhat chungin a thuna ni chuti khop chuna lo cherang ve to a ti chuanin adur le hianin hattrick kha tun lai han hattrick hi kan war maya enge player tin teina an siam theilo amara chu asiam an om chuna ro pui taka an choi moi chin kha hattrick siam kha an ni thina kumsang kha jago somriat le pat ni chung khanin last lokis khanin minute riat chung khanin Hungary le Salvador khan in khel khanin minute riat chung khan hattrick lo siam ve to a siam rang khop mai minute riat chu arei lo khop mai chu tiang te chu an lo ne tin assist kan ti vasi o vasiam sak tu ang kha khatia anga khanin pele po hi thachhin lutuka i dianin voice som lai assist alo nei ve to ni mizo tong hi man sham sham kan han du na chungin i soi thelo chin thelo om ve thina tun tuma point man sham sham kan ron tum tu ranga ila i pele po hi alo ro pui zwal zen ani he chan chin kan han a en a pia hianin aro pui ze hi lo lang thina a hun lai po khanin ti chuanin tun tuma po hianin Ronaldo khanin assist kha voi khat siam lo se chuan hattrick theidin huna khan adinga amaro chu voi khata asisa voi ni apet gol ati chuan Ronaldo bi ga hi kan sui lenga pun hengum kum somli le pakhat ani to a kum sang ni le somni le paruk World Cup bi ka hianin upaber ni na a record kha anei ve thunga upaber ani boka upaber pet gol tamber ani boka ti khan record sang sang kha alo nei ve to bokani ti chuan in pakhat cha kan sui lenga i record i most goal kan ti mai goal pun thaber a khanin kumsang ni le somni pani khan Mbappe Kylian Mbappe hian lo lave tlat maya ne po hero pui khok maya i ti chuanin a tam mai soi tur hi tun i Lionel Messi le Cristiano Ronaldo bi ka hian anni hi Ronaldo hi a World Cup khel top der na tur te po ani mela chante po chang via winarin oma voiruk ve ve Lionel Messi nen hian anlo khel to a ti chuan engpaw ni se soi tur hi atam em em ma ka thian ti hianin han soi chhun zom ve report mai chila atul ang tu chu kan ron chhun zom ve le mai tura ngai la change
1: Yeah, Ronaldo te po kha kanan soi a record siama khanin pakhat kan bel du chu tun nai maya man jan lo ka khanin Uzbekistan la ka gol thuna tuna kan record lai hian Portugal hian game ni an khel ani chuanin khata khan gol pahni gol ni khunga chuta record siam su World Cup chumruk naya gol khung thei om sun ania om je chu midang khan an khung chu to na in World Cup chumruk ang mm khachu an khel lo ani an khel ani poin an thun vek lo ti na ani chu chu chu record ania tin gol thun lama khan ni china khan gol thun tam kha kan soya gol thun tam voice som le panga thun Ronaldo khan ti kha Cristiano Ronaldo ni lova Brazil Ronaldo zo mizo vina Ronaldo liana kan ti kha ani kha kha ngai thatu tena kan lo ngai hai pal lo na nin kan ron soi fia pa bokani chuan kha kheng tu lam pang kan soya kha lai kha han soi bil le deu thain kan shria a stadium chung chang te po kha soi la hei stadium lian ber hi AT&T stadium antia dalasa texas a oma khu khu mi pui sing ko le sang li lai len na ania ti chuan final an khelna hmun tu ve thung hi MetLife Stadium ani a New Jersey lama nin heta pawh mi pui an leng hnem khop mai singriat sang ni le zanga lai an leng ani chu chu ni a chuan record kan soi ta sa sa a han soi bil le taila kan thu pui kha tun kum sang ni som ni paruk World Cup khan

0: chu anin july tha khan ration la ka patuma july tha kha chu july tha ration ka avala mei tur ani ma um lo thiang lo kha kha chu chu e june tha le then kha thian in mi pui then kha thiam lo hian june tha an lak lo wa khan july a khan a thapa ni la khan ron tum chin ta pon om ani kha kha kal phung ke re over hini chi alo wa an lak tha kha nin thami tha chau khan la je lang ma se retail rin om lo ti thiang lo thu ani ta ta kam shet vi anga ya chu anin retailer tan khanin jun tha a khami te chung ka bu fai tur kha a kol reng to wang khanin bu fai ron lak an ron lak lo wang khan a tiral thei lo kol reng tur kan che kan soi to kha ta jun tha a bu fai an la lo ti office atang online mang kan shet fe ka wangin july tha khan bu fai khami te chung ko ta tur kha retail ar kan pe ta lo ta ni
1: e
0: kha ti kha ti ri over kal phung khani ta ni chu
1: ka la si lo wa ti ya to bola vlak tu go jo thei lo
0: mo retail ar po kan a kol lo wang khami to ra ta chu tin tu tiang che chuanin retailer khan e kan nei lo ti thiang lo a nei dur ni july kha ami ka kan tek bel lo mei chokan zo ka ni kham chu ka ta tur khamo ka ka carry over kal phung le an fia tur ka nga ya ka ti
1: eng lo a nei chu e zo na mol de e he retailer te an ha ro pui mei si ya e a lo engi an lo ti bel a lo an lo manang chung cha te in ting nge a ti dan te
0: o
1: sui te ni
0: kha kha e a scheme te te khanin e abu fai kha e par kg khanin aum ve ni an jo kha
2: commission
0: oh
2: commission kha
0: e nfs ya khanin e a sa che ka soi su lang ti ka
1: la wa ngai chung
0: lo oh eng lo wang khanin
1: kal manga te
0: oh kal manga kha kg khata khan pe cheng khat le poisa sumrit panga ka soi su lang ti ka la wa soi che lo nga khami ka central in rong tuma chon chu min che la ka soi ta ka kan mizoram sarkar hi atum bel le khami te dar apo khanin a bel le ya chu chu tu na hianin a skim rang rang kha dang ve zel ni
2: la ya po kan sarkar hi cha ne a mami te ngai tu chon in tu nai zan lo hi chadeu taka siam toni ti lai
1: kan
2: sai lem toni
1: le le ma sa ha tha ve don ri ma she ne yo mo kan lo te minol pina kan lo ngai dana po ani le hela hian chung kuwa a thi om ta sela eng ti malak tur nge ti kha zona o ma tin chu tian chi chon in chung kuwa lo pun bel tai la eng ti nge kan ti ang ti kha om bo ka ta kha a chan kup thi thobi ka ringa tu ge bin chan sa kan
2: zo nen chung sa
0: o chung kuwa ti an om kha chuan in e this year so ne na khan in olsam da nga hi chuan in in fil hria ta a ni this year so office a te kala e dili the ni ti a wa shil triat kha olsam dar chu ni meya amaro chu khamia an lo shil lawa kan lo the ngil pal ani po khan in economic and statistics atang hian in e mithi li si kan dong thina
1: kha
0: ta tang khan in e kan lo dili le me zel office a hi chuan
1: chuan
0: apel
2: khalai kha ne economic and statistics of changa kan don khanin at least kan don khanin I mahan la mai thelo hi om ve thina ni an adar number khata lang thap sela chu ti chu miron pe thei selam chon I ti thenia antenna kho khata te mingin ang chi chi te khatian kha om theya delete chu la all khatian kha
1: tu zong e ani lo zok mo
2: khatian kha specific te miron pe chon in keni tan chu a thalut tu ka kha kha adar number kha chuan thei sram sram chuan
0: a system kan add zo khanin I kan ration lak na call e posa khanin fingerprint kan va me photo generation card an chuang thei to lo ni chu chuanina a ven deuh chu I member tak tak om si lo phu chok manga mem ration card ta o
2: target ta nge kha ha vala chat do na khami va target na tak tak khanin e tu minga mo khati ang mishing om si lo te khati han pek chu tele khatiang kha om thei to
0: tina ni sing om nge tam lai nge kha ration ka ta kan thun ni ti fi anan kha nin e po sa khan ne chin kan ni lo zo kan thun mei mei thei to lo system ni
1: ani chu ti chu nin he tu na henin a chin kha kan se ta ku tha te kan la ta se la tin mit te po kan de to
2: lai ko
1: e khala ya kha nin a tu te po kha mi ration ka ta ning chuang kha chon an ti thei vek
0: a ration ka ta chuang ti kha chon ti thei vek
1: a thin khata hianin ani le zona om thei chu mun

0: chúng cặp bạn thế mà buổi nãy đâu này hệ
1: Ừ.
0: muông lúc tục bằng chi tiết làm mấy thì lâu tiền chi tiết không chuyển ta này trên cặp bạn ở xong tiêu anh thì lại khan trên cặp bạn xong mình bắt khát tiền là tuổi bằng minute xong đó thế ngã thế lâu ngay thì ta khan khát anh tiêm mà lạc thì đàn tiêu mềm
1: khá khá district này hiện nay khát tiền call là u vil tu tu district coordinator hi anh ông ta này tham gia e-post company thì khán hàng đã biết ta khát ta khán in e-post mua mà lâu là chiang lâu khi chú anh thiên na anh xem tiền mấy giờ là anh ở ngoài chỗ khát i siam har te yom ve thian ni
0: o o
1: i po san lak thelo kha chu ka tianga kha chon dcs o win heta directory ta menuala lo pek phan ni anun dil me ya menuala pek kan tia chuan in a khol tel lawal pek ani me ang chu khami mang khan heta directory trong phal na an nei zo khan in khami retailer big tan te khan in i po sa chiat chung kha menual khan bu fine lo pe me se
0: o chu lai chon chen kha chon rem chang an siam a thil ti chi ni le ni lo pe chu ka shelo ka lo shit ve china chuan in i attend to reason lak don chowa met lo khan a ma rem chan ni ate khan reason la chong lo khan an va met ta ti chon in to ke ne mon te khan lo pe ta te khan in a nuwa mi me sang khan va le khan te khat til ti chi ni
1: kan ma di a tak chon in kan la
0: mun le mun a mi a lak chat chat tur
1: ti a ti tur chu o a mi nga khan electronic point of scale ani a sei la ni na nga khan in an pe chuan huna chok khan in me tur ti khachu ani ta a ma ro chu i tu nei ron so ya thil
0: an om na mun ina a zin lo wa nga khalai thil kha om ve the ni
1: om ve the chu thing tang chan khat signal chat lo nei
0: o
1: ve ni eta long tlai i le lung le i kil khor de lek area a hian in i tu na po hian in an lo om ta khatia har sat nei kha i bu fai me tiu dong po tla ga kal ngai thin lo ma ni i bu fai la tiu dong na khang tianga kha chuan in khang tianga an lo ti ni po khan in enge bu fai mi puina an lak thea dik tak an chan thena ni kha chuan in a aswal chung lo tura kan ngai kha
0: o o a thil kha ka sul tak tak thei to chung lo chin chin he na ma thot to tho wang tro a lo mom le me enge kham mi chung chang khan in a tu na kan thu pui chung chang a hen la bel duem kan la ne em ki minute ni vel la ne in ngai thai la e chu mi chung chuan in enge mo han ro zuk du te kan na niem kan sei to te poka sei non le the tho wanga
2: so na hian han ni zok zo kan ngai ke ma ni nam khaja kan
1: tu na kan sei
0: lu ko pu zon kho ngai he la hian ngai tha tu te lam pa kan da pui mo de thin sia reson ka ta family member thar in zia dan lu bel hi a boi kha kem e kha kha ni se kan sei to tro chuan in LPG delivery charge rate in ang ain ang vekem kong puya tanga a hla de ulek te a ret atam de wem ti kha
2: omla kha chu sokar in a bit khia to wa mi atereng te khati ma se khali to jet kan order aman chung chang order vela po kha kan chu chiang veng ka sia som sari chen som sari kha
1: shul
0: top ma ya shul ro la
2: top
0: a hla de khan fa ne de to ni to mai mo
1: ai de wan
0: wan to ni to ma ya ma ge sem na point ma ya bul ma yo da ge chu ni tem chu ni ne boi kha ve de don ele eng po ni sela minute khat vela ne ingai te la enge han sei pe zo du kan ne
1: oh nichina ka soi tumpa toi tengan soi na smart pds kan ti erection siam na khol thari tuna hianin central lama hianin mi puita po hi kan har satna to nin ka hria tuna po hianin e asiam ko ma hianin tlemin system data hi la fel fel de uta ta po mi pui hria thiam na kan nge na e heta mizoram chin fel thei me ni lo wang hianin central lampang data ne na in link ve kan sia khata khan erection ka siam chung changa po khanin har satna kan nei ni pon hria thiam na kan dila tin erection ka thak in siam et le pei ti te in transfer ti ko ma hian in mi pui ta kan cha do chu ri ru nget na yang u kan tha kual na salut tu hi kan ong ve ni chan khan chu he hian in data enge mo e kal fel lo pala hian in a man mo tha do thin se ration kan kan mo na ta ya kha ri ru fel tak a nei sa ration ka siam thur ga ni nge ni ro se
0: alo o me e khai hu ni min dai lo wa ngai zo ki la alo mong lo ma ngai la rem chang alo ma kan ti le the tu ba pe po ngai la ngai thatu te ponin lok pui nge kan be se yatin kan program te a tun huna lo ngai thalo po kanom theya a nakina youtube lama te khani ngai thak chun jom thezel donani ti choni tam the yang beri min ngai thak sakula kan du le me tuna kan thu pui pe chu poi mo seration kar le lpg chung chang pe chu chu wan chun ngai thatu te ponin lok pui nge kan be se yatin kan in leng te chunga kan lom tak seta tuna tan chuanin kan live discussion chu kan lo tu tok to mayanga hun tha tak min man puya kan ho tu ta chunga lom thu kan soya tin kan program longai tha tu tele zo na ron zo tu ta chunga tin lung takin lom thu kan soi bokani in za vain hun man nom vek ule hun man pitu cheu hi mal sum tu wa ka ni e
3: resum kat le lpg chung changa sia tur poi mo ti a hun ron mang tu te kha puje zo mon sang assistant director le pujon le lian moya inspect Pujon Lil Thanmoya, Inspector, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs.

0: tun chum chalai te huanga chuan thinglang tlangwal episode 9 na zamte zia kan ngai tha anga alon chiar tu tur hi laram engi ani tunai lo ngai thlang u
1: sangmoi nu chu na athokna sa ti amela alang chiang ma se nu mel tha tak chu ni khopui nu ni sera chuan za pui om lo viawin karing amela adam thupa anui moi lebok afa te ho po mel chia anom lo kasang moya ero tu mana antluk lo thung kamita chuan minute rei lo te ha chuan ngai tuana kasing nim man le chuta buite u kha achau don sia bek te kha ak sakla lohan kal masaro u te pa in zau thani chu nui sang yana bia a kalama local nai ni ming hi chuan kan in chhung alwa khat rem thina sin email chatak setani ti in min lo ko a nu mangai na hi atak takin katong lo ti ila adikang tuna kanu hian duat chu min duat ngang mai ma se mangai na zong zong angkha ka mungai lo ti ila ka soi swa lawang ka soi fia thiam lo bok ka nuk te chu awol don dona in tha le thuain kalome chataka ke te lui mai min lo dong song hi ti in kanui var vara no pang ho po in min en chop sang moi chuan mami iurat feli chu lawan chawpui ta che bungra te hi kan lo thiar chawange ati a an retail chul mai nu ber chuan beng cheng su zingkar ma takala ni hi midang te mutui lai kan ti har zawange ati a sang moi le anau te pani chuan bungra chu mi varanda chuan an thiar chwa sak me ka a to pera tv lo om chu an lom kher mai an hlim der anilawa an hlim tak tak ti alang kepo kalim ve veng veng mai zau thani chuan tiro au fel ilo han chawang ti le ka bana von harwala kan kal zui ngala sang mu e chuan kan lo umang che u ati a motor da chatur chuan kong khang zau lam chu ha pan ngala kong pui an chak mai chu an in halo ni a kong an in chak che chu an in chu lo ni step som thum vel kan zon chho chuan zau thani chuan au fel he hi kan in chu nia ati a stepa chuan kan ding dun wang wanga an in chu a thlir wang wanga sang moya ka khungai na le leinat na chu na sa takin azwal ni e an in hi kan sa changi ngi turani kong khara chang chuan tlangwal ni tura ka ngai ve top mi pahni hi man mo de win an lo tan chua ka kan bul an lo thlen chuan an ding dun chat zo than inga ange min kai tholo lel u he hi em ni rat fili chu an ti hngala lubung hau pa in man mo ro bung ro thiar to ra tamania ati a ute om na lam chu a kok pa sewa min pel don chuan lo hoi dun le in mit la lek lek khian min ena kalai le ring khot to zo thani chwa sha thiam ni om ta khian ho lo vulu tang ati a in lam pan chuan kan phe ta a kan lu chia chu makati an in chung chu a fai nuam em em a an bung ro nei chhun ang ang te chu a mun tur dik ta ka vek an om ni hian ka sia an chuat mun chu atliang han mai tap chaka chuan ketli lo in chuangin tui a so ti she ta khian a do ta chang chuan a khu a chuak wat pata sang moi soi ang em em a in zim chu ani lava pindan lama chang chuan boite ti ri lo chuaka lo churo au fel kapani chu idu le lo kal vela atile ang loya zakviaw ma ila sang moi pa chu ka mu chak ru tuk tlat an pindana parda zar te chu zo thani chuan kevin khum hlui to taka patling dol dang le che ruak chu alo mu a ami ta khap fak fak mai apa ama ma te an lo thleng chi a he ama ma zuk om na te awrat feli ani hi ati a apa lam chu pan nain nat na wang dol dang tak ni ma se a mai fang chu in vua dik tak ni sang moi hian a pa a chhun ber ti po ke se thei ngal atlang wa lai chuan atau ve ve wang ti tu rani kapu chi beile engi lo an ka soi chuak thei chu kani kan lama lo sei sirin in lo thleng ta mo ka chavia wonia ti

in melhim tak a posham shama min mu chuan boi ewa mel chakher em ifel le mai mama hilo choi om theya kanlong hak hel biaw cheu sin atia patling mita chuan mit tui hatling piang mai tiru min kwa chua kula kalo chu chuak venge atia zo thani chuan apa e chu theidu nemni alo ti thoya boi te chu theye kadam charu tu ka lom atia apa chang ka ti kher mai ka cha lo na che in min dal ani chuan i thut mut na ka va siam nge ti le chaukalam atlan phei chu harwala soi tu re ka shelo kapu lo chut chua kherangai lawasin dam doi chatak tak kan lo hona i eyanga i dam thoi ma yang kati ve top engtia soi chuak thenge kani po ka shelo ma manu chin hi chu o na deu angin in hnena alo soi ni mo atia nilave kum upatlam hi chuan shitlang mai mai te po hi chalai ain in lanabik chhina lom kalautia pon lama thom ron rinau nau po chu kan she theya zau thani chu lo lutin kasiam pe tu e au fel nang khalama khan changro o adia ani ve lama ke ding lama kan pen chuak ta a sang moy pa chu a chak lo ngang mai a khor dar dar ti chiang takin kasiani chauka kandak phei che ti chuan sang moy chu kong khara chuan alo lu che buka athil ken te chu da topin kan lam pan chuan alo tan phei ngala mami ka thil ken so lovada charo atia afa pa mel apa ina mu chuan abianga mit tui aluanga ke po chu tiang thau in pom vong vong in kapa kati pal o ifa pa hian i hnung ka dol zo lo e mani min ngai dam ro o atia apom na la zau thani chut mut siam sa chuan dim te in kapa ha dam shi ro atia apa chu amita ching kha ta a nukul wang ania mit tui te chu kir tir atum ti kaman phavek tholima ei tur kha ti in sang moi chuan min mel zawa man mo takin zo thani be khai pakha chukala a amum le atui chu la chuakin na chok na sang chi chu ka khe tel boka sang moi nu te ho po an lo lut nak naka chuata chuan bungrua chu an da top shi a sang moi chian te pani chuan kan suk la zo theyang ti le kala an rua le ngala sang moi pa chu kan zawai chuan kan en chap boi poe ero alamu tui nga nga niang thom ala nei lau tlat kapa dam do hi ero le sang moe chuan dam thap si e nge nge tu ra thupe o ang si hiara pa chu abia a apa chu lo mengin mama in van fel em khonge ka fa ta dam doi min lo hon chu kan e nge ha ti a tui chu ka lo pe ngal thwaya pa fing ta kani ka fa ti lawa ka fa te anti kher te chuan min ti lom tak chitani dam doi ti chu ein melum nai dewa khan mama min han son te atia rei lo te nuwa a chhan te pani po lo thlengin kan zo theye reki chuan atia ingtin nge hetiang zo za hi inrem the zo ka larama chuan alo ti ve boka chu zing kar bo ruak thiang nuam tak chu lom na wanga mi tui tla lo re ngan om lo chen om nai chen khat te chu lo lutin e khai tukin chu khwal cha in nei ni mo te in an ron ri chel chu la sibai tu le ke kar mel cha min ti tu ka tong mol mol mai tak take mani te ka ti hia la ne e rong bol hun ani do wangin in leng chen khat te chu han ho a patling chen khat tuk te na sang moy pa kan chin tu te ti lo chu an um lo e rong bol chu pui ve ka tuma sang moy nu le a far nu la jeni te chuan an lo phal o zong lo wa in chau do ne ne in bol har ro he tui rum po a um sa nya jeni chuan ati a ni eva in bol har ro anu chuan alo ti a jeni chuan ka vasia mang cheu ama mai hi chuan tuilum hi engi mo chang te lo chuan adu ve ngai vak lo ti pa chuan ketli chu an bual in lama chuan a khai lut ngala han nar chin hek lo le pindana chuan lut ve thorin in thlak na tur le mamo tur ang chi chukla a ka chuak zui ngala bung ro hau chu sang moi te chian thum le anau mi pa zwal te te chuan an lo rem fel vel me ka tv hun na tura chuan an lo boya kachunga anmit a fu chap ti ka sha chuan man mu tak chuan bualin lam chu ka panta a an chong thom chu a sha the ve ka anu chuan mama tingi hetiang zo zai no hona inin mangkot ve kang ati a sang moi chuan kale po om lo rat phile ve ka ni kha ati a karin danin anui le sun sunin karing khaya mama itiza thak e mai anu chuan ati a kanu tak takin nikina kala shilang che ati a chu e kham lama thil dang hi chu kan hong chau don nia ati a
pindan lama zual te rikienin khan bekhau hi wada te u ati zom zata ram luk in pa fel reng reng vea ka om lo lanin ka ai in lo o vek mai sia ati a pindan chang chuan sang dok kan swal ngai mi rike o ni anui ham hama nuam kalau te chan in kong mai ta kan ni karing rin sangi ka sha chuak thut bok chomalama min lo biak lo chuan ke man ka bi ang ti in karel ro ka siama zingkara in bual chu ka ti chan ni thoma se anom tang dai bekin ka sia an tui tan la athiang him ti a shat ngoi ngoi bok magdeu chu katlang nil ngal em em maya ka vai khat mu na changin ka nil em em vek mai le rama chuan sang dok rat fili hi min ti pui te atiri chu ka sia a engi muri fuk hian azui ngala ana mela chem the in fuak chu iduk bi kami atilang lang buka reki chuan nanga mi local lutukha adui ringa mi ka hwal dei to alau ti ve buka ani po ari fuk nui ri dar darin azui bok tui ta ka kamu hi lai chu chiang em em in ka hara tianga chiang in kala har ngai lo ke earphone wa po chu alau la in play rei ra ya me top thua in sana ke en chu jing dar ni le minit som ni pani cheni heta karya chang pu in tuk ver hi kan khar ngai me ulawa rothferinian khan hemizan po hian ka khar lo pardai ro ka ti phui vek thung tuk ver lam chu hoi thoin light dim rei chu du tok lovin light tang chu ka on e ngala parda dang zong zong chu angaya an om chap lai chuan pakhat chu man mo taka kan keu lop ang hian a che lopa lo na chang ro ka shelo achan chu rat felite in hi thang lama changin olon thei ani lo shim shim mishing pa ngai tan shui zena an in khai thai mo an no wai chawani ngot lo chuan lon na dang a om lo ti ka chiang e mani balcony a chuan chuak thwain ka hoi vela eng thom ma sha to ro om lo shim shim zing lama ni that to kanu hian in leng ta kha min en tha turin a tir nge mani le ti te ka ngai to mai mai ma se lu chu thing no kin ani lawang te in ke nema kong khar vel ka check vek po in ka so nu vek ni loi si thi tho ni se parda ho zong zong hi an che om si eng tia pakhat chau che nge ani ka sha thiam lo lo na chuan min man chan ta engi ka lo ero ka sha chuang lo lu thoin tuk ver chu ka nam phui ta veka ventilation na changin borak chu alu thau te in chuta kamut na khuma chuan muve an om tlat apong ulmaya bangkil lam chu kapan hal ruk ruka ma se inti hwai sen luin khum lam chu pan chem chem min rezai chu lau chung chungin ka pot thu ta hoi hama ka tho hok mai le ro ti te ti ber chu lo ni in lukham nen lo in zonin ka tho thu ta rezai ka keu khan ka lo khu dun chu lo ni in ke ma chuan kanui tangu ta ma se kanui rei lo parda buk chu karil ruwa lo lang khuma chuan lon thwain ka in lukhup ngala enga kamu thei se lo light off ka ngam bok se lo ka um huna chuan ka ha em em ani ka thori po chu arin ka ti hle rat telephone ka tuma atlang thei mya lo signal om chat lo na muna an tlana ani nge yang kanu chu call ka tuma ma se in chung pakhata kan oma ton ang huna han in ko tho chu ka ti bok si ke manu call ka tuma katiral khelang ti kalau boxi are are chuan kalau ching vele nyang kamanga chuan kapa rat philippa chu ha em ema kalampana lo tlan hi ka mu a sang boi min pui ru ati lum loma kalau che thei der lawa a hnung lam ke en chuan tu ma tu ka mu lo an thom ri ero ka she thei thung a mera chuan a soi tur tam ta ka nei ti chiang ma se thom ri chuan ama chu an lakyang ta ani nge yang ka mu lai nge chuan aw von vonin alo tham ralta hu luamin ka har leta ka kutchu lo kwang ko in alo kham ut uta he wang hi ninge yang kalo che theilo kati a ka ngai a chamul lawani engi mo in phum ru chu he thi na phe na hian a omani jing dar nga ari to a tho mai ka tum ma se ti tu rom don chuang lo te in ka in sin cha sap sawa khowar hian lo hi ala bo the ni ti ka sha chen pha le hetiang ni chuan karyak to lo wang ka ti rum ruma ma se zarwa ti lung a oi don si lo phone ka tum u ka ma se an thleng vel che a mo ani nga an boy don e mai ti in phone chu ka da a ro thi tur nge mani thli fim vo chu a tho her hera kamang khan om zia ane ngem ti chu ke in zo na ni
Mase mang satlia po ani thei thau buk in lukho pin mut thit le katuma. Mase ka har

chiang tel tel mai tiang chot kamu hil thei don chuang lo ti in ka thau chuak ta nge nge a zan lama thlan chia in a min bual wa nge ka ban cha pin ka sha bathroom a lutin a vota fotin tui vo chuan ke in phu tir le sar sara e rong te bol wa tila ho phei wat te po ka du shim shim ke in wa zo chuan in shuhulin ka in hnoi le thuak thuaka ke hi chukale rwang heklavin in che hi ka pei ve shim shima ke ma to ka thiam ka in ti tu ma ka in che ti ngai lo bok zarwati thom hno chu ke le dan danin ka in bel le thak pian phung le mela engma tluk nei lo ma ila ka thei ve zel ka tan engma ui ane heklawa ani ang chan tha ka nei hi wa nei ka in ti le bok lutwam burin in hnoi lam chu ka pan tha a chauka changa thilrim tui lo chuak chuan karil ati cham hle muchhat lo hi chuan zinga hian karil hi acham chhin renga kanu chuan avan tho ma ngai ve tunang huna te chuan ala zan lai chhin si a dim te a chukin kanu lan theina ka thlen chuan ke en wang banga kanu hian zepruk anei nia shat na ka nei tlat ke hi eng ka ti zo ta nge mani thil dang ngai to adain ka pan nai thim thema barakhai ka ti a athil chan lai chu dar chua in thane se chuan tukvera chuan an thuk chuak nge yang kalam lo hoi ngalin heinu takhi chu o mi ti phuna sal tuk lungpho chola min thi tir tu mem ne ati a ke chu e ma ngai tua thai ka ni shi lo ka nu ya za e ma ni ka nu dir char chara ka hnunga min chum pupin e ya anar tuk i kut kha ga vana tak ka ti a ka nu chuan no pang chha thi ban san to ro lian ve wai to si miron pui va tro chu e tur kan nei don ania ati a tu tengi lo e don ka ti a min pui va tla ni chu ati a e thil ti buak te hi va thian va tro ati zuya nang ma pai dara ni kha ti in mi pat pa chungin mun phia le aru na la tur chuan ka kal zuya ka phia lai chuan enge ka nu i lo ngai to a khatia ngui renga i lo om ka ti a ani chuan biak tur om se ka ngui ring bik na nge mani in biak thu a om hlei nem a ti sam eta kanu vo in chu ka ho phei va tang ka lo tia tlai lama lo phei ma ka tu mang ka ti a ani chuan enge in online ni lom ni vo in chu in ti fai tur ka kawa bung ra te hi in ti ne mani hun dan thak vel te ka du sin i om man karin nen a ba boy thak don ve sofa te hi a hun dan thak ka du a ti a nilau ka recorder kha heinu hai hotsia hi chuti in kachala ka inbenga aya ka ti chata enge ni film khur chin ta che kanu chon a lauti a tiro ala ma si thingpui po kala inbik lo solama ave inang chumi zowa rongbol chu kan chan don nya ati a thingpui khalo siam la tuipo aso vek to kha hati a anin future honga a me tur la in thut khom na pindan lampan chuan a kal ta nga la ke po chuan thingpui chu siam ve ngalin chutia bungro sik soi vel ati chuan ka recorder kha an mu thei lat kala manangim o ti in ka in ngai to a kalak man chuan kala anga ka ho phei thawang ti in thutluk na ka siam ta a thingpui chu choi phein kanu om na lam chu ka pan ve zui ngala tv lo enina ani ne na in min lo zet tamenjari chu alo ena anui kur kur mai kanu i thil en chu avanau pangchia ve nau pangchia min tia ke ain ino pangchia fe zo ka ni kha ti ina ka chwa chhal kwal vel ta a an mu na malom ani pani he chu ke en pe reng halau ti a thingpui kan indun lai chuan kanu chuan ni zan chu kamu thenga lo mai engi mo hian min mula kalau kai thau chep che ati a ke chuan avazia lo ve ti in ka changa ka thil ton kha ka shil ve man che pa ma se chi lau ka thlang ta zo ka ka ngoi vung vung a kanu chuan tinge ingoi tak vung vung a ati a ke chuan engni lo ve vo in chu ka om tlang mayang chutia i boi don chuan ma se kanu i biak ngi chu anga yang ka ti ta a ani chuan hlim mel takin lutuk tuna chuan ala ma si a thopo an lo thau do nem ni nakin dewa ka pe don nya nangin mami du dan nangin mami du dan ishi ber do na alo ho ho na apa su nu te te bau si lawa han sik soi kwal ve cha in ka shetlat ati ta a ni e khum hun dan te po an thak ve chin an ti in ka sha ka lo ti chawa soi zomin ka pa ne na in khum te po hun dan thakila cha ang ka ti zoma nidote take

kha ke ni upalam to hi chuan shet lo wang ni em em lavin hai hot wang hian thil hi kan mang hil chok reng ania chu wang ania omro ka ti na chan che ni thil dang dai kanu tu te nge I som reng renga ka ti a ani chuan ni zana local te kha I uro ma te chian za ho kha me chha po kan lo shwa yang han ti tak kha mo ani po phone man moila ani po phone man moila cha ang ti a ke chuan bung ha win an chian jing ami remoi lo zo kha karin zong ani lo ti ke chuan bung ha win an chian jing ami remoi lo zo kha karin zong ani lo ti soi ka tum u ka ma se engi mo wa nga na thok ka ni wangin ngoi cha ka ti a ka soi chuak le telawa soi ta ila ka nu hi mi an hek lo karin lo thu thlengin alo shil thaya engkim buai thei ani tlat chutia engenge motia kan ti ti lai chuan doorbell chu alo ri ral rala kanu chuan tunge moni le tun ang hun jing kar kara te sang boi ve en chin te atia tunge moni le ti pa in ka kal nga la karil ru chuan kanu kal sun la na ka recorder lak chu ka tu mani bung ro rem fel zo huna ti dan ka ngai to ale mayang chu zarwa ti wangin ka thin phu te hi arang zo vek to kong khar pona ding chu loma ani tat hong tamai lo chuan kanu lama chuan let le in kanu ulo ma ni nangman pa chhon jok te kati ta da ya ani chuan lo ma mo tingi tun ang huna te halo ka ngai si lawa ti a thau zui nga la ke chuan rang takin kanu chhot na noya ka recorder phum ruk chula thua in ka kor ip te ya ka ak fel man or ti chuan an lo in zui thling le ra ka du thei lo ka la lai kha an hungim le chu chuan ka om ma tinom lo tak zet ase kalak dona ka hoi kir zo po khan an lo la thing lawa min hlo tura ngai phutang no chu treya chuan choi pa in ulom te hlol chuan zinga ra te ilo lan hlol ni rin hel thei lo tur kho pa hlim mel hian kalo be vara ani po nui var varin kan nula rim tur hi zing tho a shiange chelo karan fiani hi hetia a amit menga chuan mi rin hel na mel reng lang lo ka tho hwaya ka thoriero an shat lau sham ka be se ye a chat lau chu jing tho te chu ka hobi lom ka ti a kanui ar ara lau chu ro thing pui siam sa a om ga wala nge chuan e rong bol min pui the buk ti in ka fiam zu ya zai lui ra tra din kanu nen chuan ka kal san ta a lom chung ri chu she phawa in sang boi hi bel chian a dol don riau mai a fil re ngot mai a ti ri chu ka she thaya kalem chan ni ti sha se zong felmin ti hau lawang ka ngei te lul nen ka poi soi po ni lo ma se ka ngei chi ni ve shim shim felipa jai vara a chan lai po khan a om lai ni chuan kal tha du lo kha ka ni reng china ka bi che ngai shan lawa ka lom zong ni lo bok thing pui chu siam sa ani awangin ka thia me nen chuan ka phei zui le nga la in ep zong lo chu in he o ulom vo in chu lo kal ma ru o nang phei chu ho luk to lo me la ka tia loma chana poil tuk sang boi vo in chu kalo tel thei do lawa he inu bula kalo soi me ka alo ti a he nga ti mo mak ti mel cha ta lang derin ka ti a ni e apoi khop mai ka na thira chho angi ngi ka nga ya ni jan kan ho nu khan milo bile si a di ran tam si tlem te si nga ka tling ve a interview pa ngai deu ni tur ni om tak ani kan zo ma le kalo lang le thau wang a di a ing na nge kalo ti thua ya kaka ka veng man telo ma se ari chuak vek to kapu te thona department a khan office te fai tur le a chul huna motor khal thei kha an du a driver hlo pa ngai ngut ai chuan ham chat na atam ka ring deu ti in chatak in min changa lubu nga tin a va chave handling lo la o kalau ti a ma se iom no chuan i chian te kha kalanil ve vaksi lawa anam no zo vek dur ni chu ka ti a nui var varin lo fiam bor bor la lo tir kwal pa pa bro fiam tho an du in an fiam tho asa nga nia e lo sha thiam don nia ati zoma kanu chuan ni e i man lo tur chu a poingot mai ma se i thil ti tur la a poimo si a kan lo ti theve ma yang chu ma se tuk chuan te chu e e ve pho tang chu ati a lo ma chuan nia a cha kom vial na a in bwala in siam nyam nyu chung nen ka tai palang tlai lama e in la phal le ka e ma yang ati fiam tho a ke chuan tlai a chuan an thur tui che kan me pu yang che ka lo ti a kan nui dar dara
tunar ichuan.

0: borwa ka chashi viau chuan ka sia de chuan loma chu ho zuin kanu chuan nge thleng chuan ba tha a enge an soi ti chu sha chak viau ma ila ti nge na a omri si lo chaukalama chuan kalu santa a kanu lo lu chuan loma hi chu a ba han fel chin tak em ama ipa driver ni lai khan kalo be cha em em ngai lawa karin lau de win he min ngai na zui via ba pathian rem ro ta ni yang ati a karil ro chhung ril chan I phakar lu tok I fa pania enga ange fel loi ti te lu lang ni I lem chan na hian top chin ala ni ngi ngi yang ka tel ru a nui var farin ke po ka te ama khan tiang mi hi ani ka lo ring lawa ka lo ti ve a kanu chuan in bo zo hli me ti lo chuan lum ke te ka sam te hi ka han khui lu ka nge o ka kor chung te hi khan phelange ati a ole rong bol po hau tak lu tuk lo wang ati a philippine dan lam chu ka pan ding nga la kongka kalin recorder chu phor chua kin thon chua thei mai tu ra ka pe fel nu chuan tle ma zong ka ngai tha a hun chaber chu tun kar hi ani nak tu ka cha malak chan nga la ngai ti vel te ngai tha thui lavin felin a she fya chiang thei zok don ti sia in ka thon zui nga la message nu che in kan buai ni leng dona kalau kol ma chu lo ko shi su ilau kol pon thil vel kha soi chi mi lo loudspeaker da angam do tong ka ilau ne don nya o min ril le lo nan te in te chuan ka sam chu chon ko ta win thoveng tak chuan in hnai lam pan chuan ka tlan thla vela chauka ka thlin chuan do kan kil zum de ulai a kamal ka so chora analu tuk ka ti a ama khe nu hi chu a ngati nge I ron tlan thak o to ta no pang chia theilu tuk kanu chuan alo ti a ke chuan min hau lo khan min pui wat te che ka ti a kabula alo om reng to ti chuan in enin kan nui dun hok hoka ke chuan nui su anat na ga laia ka ti a kanu chuan nang po inu ve tho kha ti in thinlung ipik chur se in mele chezia hlim tak anga langchung chuan rong chu kan bol dun ta a
1: tuna kan ngai thak ta kha thingtlang tlangwal episode 9 na zamte azia ania aron chiar tu kha laram engi ani chuti chung chu tun chum chhalai de huanga kan ngai thak hau theite chu lo ni le ta a laldin pui kania akashwani aizola changa puan chu ani
2: mi puiten gas lpg kan lakin kg somni pakuatling ngei turani gas inren sem konga mi puiten theitop chwa hi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mangte po mangtel chin turin kan ni nani
3: Jeremy's Enterprise Lawar Chan Mari Aizol Computer Sales and Services Heng Printer Laptop Computer le akai noi chi sang sang athar kan kol ring ba ka ache siam kan thei renge online service sang sang revenue department noya LSC Mingkhak mortgage IGR Iram kan wai pui thei renge pan card athar siam le adik lau siam chat tribal certificate residential certificate le income certificate Indian passport, GEM online service tebaka, online application shang shang kan buai pui sakteye, contact number 9436-193-135MO, 7005-626-977a, biakpo te kan ni e.
4: Hei, Akasvani, Aizolani, Dariat ne atanve, ania sports kan delimilak cho nilong ngai thang u.

0: policy mo male in nga natlak te nei wang ani ringin anga ka amai ro chu zpm chuan policy thasok anne amulo wangin a policy duan chu run out so pui ve chul atita ani ati pusilal tan pui chuan zpm sarkar kumthum hmel an muta ka kalphung thar ala mulo atia mi pui ngai dan po ani melani ati tuna ama duan policy apuan tur ti chu zpm do nalam ni levin zpm chu ramle nam din chuan a thlen tu party in nga na tlak ani theina ta na malak na ani ti asuya mihring nu na hian chhung kwa le party ati po ngai dan ai nang lo fo china chungna chuan a thaso khanthia ma chul le ati pulitan pui hian zpm chu san chu atum lem lova party chhung om chungin party policy siam that atum ni in a in soibok chuti song chu tun chuma chanchin thar nang sar zual kan ngai thak the ani e he hi akashwani aizol ani
1: ngi ti le chaukalam atlan phei chu arwala soitu re kashelo
2: he hi akashwani aizol ani do zual tunchum du zual hlan huna chuan carrot land staff le customer den lengjem hlamoi tak takan thlan kan ngai thau don ani
3: tuna hian carrot lane kan la om meka he rk a kan ti maya ama se abang song chu man ron aron soi tura ngai ila enge carrot lane hian ani na ti vel te zong zong te kha eng poni set la la a thlan mai nan soi ma sa se thange
4: coming chu la rot ki mania e carrot lane hian store manager in ka omani chu
3: ani chu lomom hle mai ani le I thona re tuem
4: sáng thì xong thì bận khát ờ học cho bà trang nghiên cái học trần
3: vậy tôi về anh ấy là manager thế ini bốc ra rồi nãy thì gần hẳn rồi thui được biết chứ ngay đằng ai in tuấn thà bi cái in sale sẽ trả em lệ anh ấy discount thì việc thì khá ôm in cái lô xe khang thì không biết suy giàu sắc la
4: yeah sale thì số anh ấy đồ ăn tắt cái chỗ này thấy là vâng àm rồi chú cần trang về dễ là tun thabi ka hian kan discount hi kum dang le thadang anga kan discount ngai lo acha bi kan nei ni chu e diamond 15% discount kan nei pa ka ka diamond production phima khan making charge ka 50% off ania e jewelry a chuan making charge sang de leka tu chu 50% off ka e acha lu tu kan ni chu mo tun lai chan sa chuan tu tun lai e enge jewelry le don chim chim chuan tu hi acha lai hun ber ni chu
3: ani chu shiat ni nge tu ra ni chu ani le customer te hi indora lo lut ba khi nang ma ni na pon lama e va campaign e mo va in zo rang te hi in nei vem
4: kan nei ve ze u ze u china e eng mo chang in na ma ro chu kan te thering lawa chan chu e eng e mission claim te kan dia staff kan claim ma e va kal chu ka khatia e mun nang a va ti tur khan kai in dai lutuk lo de wa wang hian in kan man lutuk chin lo chuan kai ma ni hian he all gold exchange kan tia e gold lui mi zong zong ina nge an thleng the e an gold lui an man tolo achia inga ngachia poni se e de khan heta ke manin na purity kan check saka chuan e a payment anga khanin kan rin sak chine ni chu heta e ke mani sel re le bai re ta yang kan china e kan lo nge a purity kan check ka to this gold value wang khan kan lo thleng sak chine ni chu tiang khan
3: ani ta chu ani le mo nge carat lane gold thi chen khat enge review tha le thalo te po om china in chat big na midang aya enge kan chan chan da tur khamin han sil le lok te top nan
4: a gold purity te khat yang ngor ngor ka chon na chat vak ma chan pi tur kha om lova ama ro chukan chat big na chu a policy hi nia a policy hi en kim transparency ve kan ta enge lang lang vek mo dan la ange entir nan karat len app sin download chuan in thil le ya khan making charge te a gold value a diamond value a resale value a khan exchange value te a resale value chong chong te kha lang vekta and tin nan gold rate e company malam pang khan ni lo leita tunai lo thleng don ta amana kha gold rate a kha lo san to wangin in leina I khan in thleng na or in poisa in du let na kha lo tam de to dona kha kha a that na ni chu investment a hian in a chen ka chan an mang ve a chalo tu
3: ani tak chu shiat a lo ngai thatu te pon ngon takin lo ngai tha sila karet leng hi lo thang turin ka han do support chewa in pon se ani le tun trum du zual leng je na than hu na hian ing langi than veng le
4: khan tur ka nga lu tu ka ma ro chu e enge du per ti me yang e ka don ngam lo ha e bije ti to chong le beno pia te sakha khami kha kan thang ange
3: awa han cha tak em tun lai chu thana lo khop me he lai mo han du chan big real ti nem ni
4: du chan em ti han sei tur chu kan nei lawa e ama bjt te hi zai thi ama azai hi he mi atilung koi rewa izan bunna te han ngai thak ke

0: Wala hei staff dang kan chan tir le nga karad le na hen staff ten um ve neu neuwa an thang de ve tura nga ila pakhat kan chan tir to a kan chan tir le anga ani po hi chan mai na ming le veng de minan shil ve sila change
1: o coming to loisi anya e belhem ve nga tun han kan ko same kani
0: ani ta chu ani le karad le nei thona ri tu em
1: kum ni ka thona ani ve to e
0: eng angin ngei om
1: tuna hian jury consultant kantia jc kantimeya alam toi chuan chuan store coach inka ombok
0: aha thakem
1: ha thak lawe an hei boy chang chu kan nei ve ma se anwam chin boy hi
0: ani tak chu ani le hei customer chi sang sang ten local chin anga khir ve tak tak te engdinge in lo deal chin in in vin deu try try chin em
1: vin deu try try hi kan thei lo bur ta man ni me en lo kai ma ni na tho na hi chuan customer te hi eng dik lai poin an dik ber reng zela chuan in ke ma ni han eng an hun ni le nga an hun an manga an hun nuam an ti the na tur ang berin hun man pui kan dau tum chi
0: awa han thatak em ron dor cheu hi kan chak deu hal mai tu na po khan eng po ni se tun trum du zwal leng zem la than hun a hian eng langai than veng le
1: kalo in ngei to na sak khopa ka than tur chu ke ming ale sang te khup tung ina an sak ma ngai na korong ti hak no thak ve
0: e khai a va han ril don ngai ngai ve du chani ne yem than chan te
1: e than chan po anom thau nga ma se direct tak chang ka soi ngam la ba zu zu ni mei ro se
0: ni ro set ni ro se kan che thiam ma yang kalai ka zu mo ani chuan lo ngai cha tur du big real emo lo ngai cha tur shim shim du te khai ne yam
1: o ka soi ngam cha lo khan lo ngai cha se ka tho pui te po hian in i lo ngai cha bok se ka tia chuan o nang ma chun than sak to tho che wi la te chu radio lo thuk zum zum te ta hang thang bo ka ma ngai na korong lo tong to te tan po ka than pui bo ka ni ka than sak bo ka ni
0: o awa han cha tak em ani chuan in eng po ni se loi si na tun tuma a la than ke minga le sang te khup tungina an sak mai na korong ti kha ilongai thang u

0: nge
1: ke hi ka ga kuli ka nya ma se he ka thopi te ku pui ti min ka wa se treasure ve ngom ka ni
0: ole ani le iming hi lar khom mai karet le na hian i thona ri twem
1: tun hi kum thum le chang ve na
0: ani tak chu nang ai ma thok ti ai hian iming hi larin ka sia ti ro
1: ka she la ole ka ka chu customer
0: i feel ni nge nge yang
1: customer ti da na lo mo men me
0: ani te yang in pon ni se i karat le na hian in enge i experience ni jina pokan lo zot to a customer deal dan chung changa le eng tin nge eng angin nge i tho ti ti le nang mana truly ti ang khamin am chang te
1: a karat le shim shim chu ati ra khachan experience nei loin kalo lu da ase he I can senior ten kana I u te pon min zir te khya ma do the de wen kan zo na te pon min chang zela nom ka ti khop me an te la thopu te nwa ma thopu te nwa me zan thona he an nwa me zel me
0: eng angin ngai om ti
1: kha men sa na han ce ka nya calling executive ka ni ta customer zong zong call ani me ka ti ka tha ber zo
0: e do the pon ai do ni zu dro
1: customer te zong pa chon do ni mani har sat na kha da sha na an mani kha da poi mo kha kan na kha ni shim shim ma
0: ya tin avan ngai don cha cha ve te ma tak sa chau ni de le han nom lo ni te hian a shio mi ti ve chi nem
1: a mani ya nom lo kha chu customer a khan ti lang lo wi la customer khan she she lo se kha kha kan tum ber chu nya a lao lang chok chi nem e roi chu ka shel chi la ma
0: ani tak chu ani le he customer dang lam tak e entinan thil han ti swal te nang mani zo kina thil han shat swal chang ti nem complain lian tham o he chu wan poi tak em han ti vong vong ang chi te hin tong ve to em
1: complain ang zong ati a chuan customer te hian pathian zara kan customer te pen fel lut to ka complain em em hin nei ngai lawa ma se he in production khata te lo nei po ni se chade wen mi ran shila chade war lo pui ve te ha kan arang thang ba pui ve te kha kan tum ve che na zu tya ga har sa de ule ti thei thei lawang khan om lawang customer ten fel khop me
0: ani tak chu van lom am tak em ani le tun tum du zwal leng zem la thanu na hian ing lange i than beng le
1: em busy day to chong la i moi ber ti kha
0: e khai a va han ril le don ngai ngai ve o enge than chan te nem ni
1: than chan tia hian ama hi kam ni nei na zong ani ta chan a o te nal ka tia dang dang da ya ama hi ka ngai na dwang shim shim than khang ka ni
0: ani tak chu van tha tak em ani le lo nga tha tu ra du te nem
1: ama law ngai na tu te khan law ngai thla se chu tyanga ti bik mm po am shan da ve
0: ani tak chu ani chuan tun chu ma hian ku kui hla than bizati to chungina thiam tak maya sak i moi bere ti la khai law ngai thang u

0: staff kan than tir lenga ani potla than ba in na ming le veng te milo shil ve ma sa se thange
1: kaming chulo chakimi ni a ma bok venga kan om
0: ni ting en ko chin che
1: ain ang lo mo a chani ki mi te min tia chan a chen chan ma mi te min tia
0: eng eng tia ko ngi du zo
1: mami ti kha a real zok te min do at me zo
0: ole mami kan ti veng che o ani le karad le na hiani thona ri tu em
1: karad le na hianin intern ang ka start ve tho ta tha thu man ya chanin e ka join na nen chanin kum khat le chan ve vel chu ni ve to
0: ani tak chu ani le experience te min lo shil la e customer in deal dan te le e han tui lo viang ni te ide ve chinem ti te khatiang zong zong khamin shil te
1: nya e ama sain enge e karad le na hianin zir chwa kane pakhatun customer care hi nita customer care hi chakati to pa intang ka thola chang to pon customer te hi ani chang hen he adwa dan te hi kanjer ta customer ten hin chan ge mani po kan lim ta nin veo khantia hi chan in ka neilem lo kai ka customer te hin fel ta e da kare tak tak hanin dil ma ilangin enge kan nui hawa te khanin e amoi the ang ber ber te ha ka han thlang hawa kha kha anom ka tia dam lo ni khwa mo chang te pon thopui ten fela chuwang chan si om ti ni wa ka nei lo
0: ban cha tak em o eng poni se tun chum du zual leng jem la than thuna hianin eng hlang ye i than beng le
1: kala san do chu ngur thang ve la nun hlui mua liam nu ti ngat kha kan thlang ang
0: e eng eng ti jang e nun hlui lam pang kha midang in thang ai bok si lawa
1: ke hi eng e also kan i kan ti ve don nge e yang lampang la hianin kalung hi alen the khop meya enge varanda a han hoi pan ngai thak ve ve te hi nom katia chuwang chanin ka hladu per ania kan ron thlang
0: nun hlui mual liam hnu ti la chu longa thatu ra du deu te nen
1: alo du ve tu zong zong khani se chanin chu e chu ba ka chanin ka tho poi zinga ka na dot mm par pari tan kan la thlang nge
0: longa thange nge ro se par pari chan o ani chuan ma min tun chu ma la than ngur thang velan a sak nun hlui mual liam hnu ti khai longa thlang u

0: Staff kan san kan san tir lenga ni poi hla than ma in a ming le veng te milo shil ma sa sela change
1: o ka ming chu la ro pari nia betlem veng kha kan cheng me kani
0: ing ting en ko che
1: par pari
0: par pari mo ani le karat le nai thona re tu em
1: la re lo we thlam ma sa chang chau kan ka start
0: ani tu ing angin ngei om
1: ke mai intern tu na han intern angin ka oma thathum intern angin ka om she do
0: irina ang ang em nuami tiem
1: karin ai na nuam
0: a chau kha kem
1: chau kha sang so ma se chu a haya environment te anwa ma chau po khana zial tu
0: lim takin nine thok ti na ni mo berina ani tak chu van thatak emo kan tui zong tak kan tho himal som na ne mo lim takin lo thok zel turin eng pon il se du sang na kan han hlan pho chenga tun chu ma hianin du zual leng zem la than hun a hian eng lang e than veng le
1: okay minga hla si arlal nu ti kha than ka du a
0: enge than san te ne maril ro pui mai chia
1: ke minga hi a zai thiam ka tia ma hi ka du shim shima chu wang sa ni deuh ber
0: ani le par parina a than ke ngan si arlal nu ti la sakha ilonga thang u

Suti song su ton chum du zual na chan programa karat len dora thok tele an customer te poala na chan na bua se kan ngai thak the ania aron bua se tu kha lal thamwani ania akaswani aizol la changa puan chwa ani hei akaswani aizol ani tu na hian zandar som le achan ve ania vo in july ni sari thole nia kan hun atopta Munshang kan program milong ay thak sak tu te in sa vay in mang cha mutuivek ule jay hint.